0: Todo mi tole, mi dogbe nmi, bo dogbe nmi kaka. Bodo FM 54.3, kodon wekete, tokpa ton, sekwe lo si emile. Sebastian, yawiri ho, ewe me do mojie. Mi dogbe ndo kuro kwo, mi ton ndo kwo, akuto ton le yi. Mi me do beneto, mi file o, mi won mi ha, mi dogbe nmi da kotra la. O, blantin lewe do kwe duwe ekbe, mi dogbe kuno blantin lepi. Me eka ji ekbe, be me yawiri lo si, yin ya le o. Mi lè rò kwe kwe tonon, lò kwe lò kwo, mi ton lè biwe. Pepe ka o, mi tok ben wè zè sè do. Woka dodo, mè wè wè do fi, lò bè nan yi chono mi ton nou mi.
1: E nan chè nou mi nan, mi tok ben wè toro mi tole kaka. Mi ma fon da gwe ya, mi tok ben wè lò kwe lò kwo, mi bise ton wè do. Mi kule vò sè wè de kon, zan zan di ton.
0: Mi kule sè kule de kon, lè mi konon bag mwen do, mbò, o, mi biyo nou ma o. Bo ma wo yi gbe mi bo e bi o chiche mi oh mi na do
1: ata man ti yo nu mi de re
0: ya la jama ti yo nu mi de re ah jama ti yo nu e fo se jama ti yo nu e
1: oh
0: don ko mo ma na no don ku mo an wa ku so mere wa nu mi o ah hun bo mi ko de fi o to fi de lo ko de
1: kan ji
0: bo no mi ji
1: bo ro tan tan mi do na le ko ah Ami ale bo se ho le do.
0: Mo no ya o se mere le si ho.
1: E ya o se me yon lesin de.
0: Yon le. Yon le. Yon le.
1: Yon le.

0: Awa jije ilu pale de kongre benegwe yo e nou kwe vide ya. Bo to e ma wa kikawe nan yi. E o banke ilu kbe ome. Mi matuna yo. A kwe zi kanje non bo waso tite ngbe bo. E swe premye do file. Premye do nou leme. Premye leme. E men biwe wa. Bo anon teton me. Don mi yamon tomi tome e gwe diyon. E o sisi de dekon. Sisi de dekon do. E kle. Wenwe non. Akwe gbaji yo kle do, e reyon, e na yi bakwe, bonan zan, bene, do me do, kwen yan nou yo nou, aman zan do de an, zan mwonji ya, e san yan devo nou ya.
1: Mawe.
0: Ewe diyon, to miton diyon, me bibana wa, wanyo nyan kwen
1: mi,
0: me bibana gwa lor mi, me bibana anon mi, kuto me bibana ze, o, azokwe ton do fi, bo me bido wezu kan, bo bene wè do mwonyi ya di, mi dewa yin won, bo, e yin nou, bo jachyo, bo, mina mwondo, E prete seman, e wablo diskou. Diskou ton, e wablo tjejou, wewe. Pepepe, si diskou e wablo. Bon nou mize diskou e wablan gbeje kon kle onle yo, mina mwondo. O, nou e wablo, pwa tjepi kwa koko wakpo wo yo, e inumbo yon. Bon, de nan wablo gombe nan, gbekende numbo, ena yi bonan le yi roumo yo. E yi roubo e do. Bon, o, nene yo do. O azoye ko yan so be wa a che pa ko wo win le yo be yin bo yin dagbe yo e do na fun demen bo e na life nu kon wo mo e wa yin nu bo e do bo e do o nu e yin ton bo e ye wa ganji bo nu e nu kontonton e na li zaka e wa yin ya do azone e wa do a che pa ko wo win ne bo e mi na modo o nene odo nou an chite. Bon, mi kan amon lò, wèn wè ko blò diskou, bon yi kandida, bon, bon fi teme teme bene tou kwa bi, men, e ou do, e nè, e yon bon yon tou o, din yon do nabiyo ak ban lè men. Don, e do ta mbo do ti tengbe do, e an li zaka bo, ya, mi an yon do zo, e wè yon chepi paton si, nou kon konton e jazo, bon, e a do, nou yon sosyal e yo, e di jon, a chepi paton men, tite ngbe e wè nou kontan e di jan yin bo pasipo bo e do o nene do sécurité ay kana jayi
1: ay na jayi
0: ay na jayi tomiton me yo nde kuna kan tomiton do apo nou yin nou bodo nou jeka miye bo totali gbe don yo e an li zakadi ndevo bo e ka yin e kere we ado wenu do sécurité blo we yo développement na da paton nou teme na blo khadele me bo me bina modo e o bene vie mi yo bene we mi do mi ka modo projet société tome on e o do ta o modo e am blo pôle de développement le bo nou ya mo kuto nou on e sa ni do kuto sa wa tu na mo ay khatwe me on amon mo e do e ne on mi na blo ti tengbe ton bo e do mi na do gbe po me to ilele do mi le po no vi mi ton e do to ilele do mi le me po mi ka modo e me bi eza fo e ton lo te te ton me on togo do te on me ko lenu niger o togo wa niger si premier ministre ko delegation da ko de ko wa o mali si ministre affaires étrangères et wa te on me burkina si ministre les sous délégation les sous wa bo mi na modo e a only dangote me le bi o a only si vice président me bi e wa e do mi na le gbekende nbo o nyane si khodi do me po novi miton elele 2000 po yo ene nu mona inu tite ngbero bo e do khoro tene me bo ado o nene do mina tra do alo e mi ko di trinse do ewe si jaka parti talon wenu yo mina le tra lo ru mon bo di do nu e do po nye mi si no bo nu na yin wiwa bo e blo investiture ne yo mina modo o eyin khwe bon town bo beneville so e modo e o tomiton me agbon fi de bu TikTok di Facebook di WhatsApp di po no po e do tomiton yen inu o me bon o mina modo o journaliste lo kogo si o Côte d'Ivoire bo wa ba e yi do o gbavi bombo e
1: gbavi noko
0: gbavi en e yi do STB be do town bo do Nwe uro nwe awajije memi de fi le diyan do e de e ba Côte d'Ivoire ka ba ko.
1: Nan e mo.
0: E do si wonu e de le ko yi indépendance yo e kumblo passation de service de yo. Do mi na mo do. Un fwe. E do gandi. Bo yi mantin to.

0: Yen ye kon kon
1: Apo
0: kouje.
1: mwen ka
0: Kon
1: bi.
0: nou kon nou kouje kpon kpon. Me de kon mi ya. Kon nou kouje kpon. 8 minute
1: Ah.
0: bo kle do. E o. O populasyon le o. Nou kon le nou ye.
1: A
0: Nde
1: mwaye.
0: do vwa. Nde do vwa. Nou vi miton le diyan we. To e le domi le yo. Fwe miton le ekbe we. Don. E yon nou mbo ekbe diyan. Ndi do awa. Jije sin we. Na yon do.
1: Awa
0: Mwen pise
1: DJ
0: ti bo.
1: Sin.
0: O. Mi kan amon do. Togan ye yo. Si je ha. Domi wada yon. E je titon di be si so.
1: Soye
0: E
1: wa
0: je ti
1: yo.
0: so wa ye yo.
1: Ene.
0: E ya only.
1: Gandhi,
0: Ekwe
1: misi.
0: zan diyon, e do Niger ye. Bo Niger yo do trapo bine ton mo fi bi.
1: E fa de bon
0: Bo
1: ton.
0: damele do eni ton, bo akpe togan bine ton.
1: Ene.
0: E go si fine foye yo, Enawayi, Burkina.
1: Bukina.
0: Bo wacho, o fie kpole yo,
1: Enanje
0: Enawayi to.
1: iti.
0: Ene.
1: Enanje iti.
0: Ene.
1: E ti do mi tere le nyon. Nous akbe yo enayi. O
0: Côte
1: Côte
0: d'Ivoire.
1: d'Ivoire.
0: Ene.
1: Ene.
0: Mi dele o, e do ofisye lo mina, don mi. Do, ene. Mi de mi nan do WhatsApp zi ho
1: E
0: a.
1: o. A fi le je lo ka bo bo se si. E o. E o ku ka lo di je lo play
0: Kho
1: ta
0: ton
1: tu
0: le bi se nou a yi nou kpo kwe di le nou a.
1: E o bi nan nou kpo kwe di le nou a. E o
0: O
1: e.
0: Ajibola, e ye do jile ma ou gwa che men do ek pe di yon. Po do a wadi.

0: gbɔ ene ho mekporo akpa sabo poro dagbe eyin atinto yo mekporo didu ebo khoso kwedo odido wudo akpa kwe mo koton tiame morochi eto pokale vo wibo na no kon inati o mara ko ti to nu wero ko de cambio ti me
1: ko de cambio bon o Clementome na doni kun dojere do me lo pou pou do azo ton pou plon Clem din si do me do ba dojere ayin me ho son wo ama atin letin ba duran duro kwegbe ya atiriti me ro gbegbe tin enu kwegbe o ipen kwe ni na kon pere ya enu ji bo adu o ni kon pere ya gbegbe tin
0: mi kon du me
1: enu du nenu eno glegbe eyan eno amo kwegbe le ton
0: eyan
1: dia o no ne o impotimo de me no do la kwala kwama ne o esu fo wewe o me fo fo o fo fo o eto wa ne so mo amo wewe o no kwegbe o eyan dia
0: mi na ya pa ko ne o dia mo do jele o noe atinde nu bo dile mi ko dogbon yo me do nuyen do ali eno khoye afe ko ikan biye do a nja do atin atin le on ka re on a doa deton deton anji yo e aname nuyen do akpakwe eni le pisise bo anantun atin e jekari bo anayin o dito toro akpakwe eni rede do yin resun tun do atin di le timbo nu e jiro na do e si doje o tonpe vwe do nan so atin ro tome abi e on jiro na do di le bo a ilo me huwe do nan zi ilo do tome huwe ni le bisisi yo ye me e do nuyen ton yo akpakwe ton yo a ive ko ba yo e aname nuyen do ali eni on resuji
1: ndi nyone timen yo broje atin di do do atin di le timbo nwoje ina gbogbo bodo esurungbe eh ino jere ye gbogbo jonto ye ni pon ganji fide afie gbodo yo fide amanton do ye ni pon ini ma huzu puta
0: ah
1: ma nwoje ina ina po ina do blan
0: en puta do
1: puta do
0: e ka puta do mo e do nu ko dina
1: ye enyele enyonyo de bo enyo hun ewe tun bo nu me le tin gbogbo ati on le yo fide raga won se ti won blana ton don tun na
0: bono tun lo ile ti yen we panta
1: no we pata ga
0: nu po e
1: ni blo mo
0: eh no I think ke ti nbo ina to gbo bona bo de do na no akayo e an zero to me
1: ti
0: on a je wo juro to ji e ka so bu
1: ya e no blo blo blo don tun e no je e ka jona donu ohun nu no je fie jona tuna nu no je nu fi o ma yin fi bo nyo gandi ahun eni ba o yo alcohol de tin un tero do mo
0: ah o fe sako e mi o do
1: fe sa e ne an ma an do nu gan bo e kan gbe wu
0: an
1: ko tu fi de a yon li de gandi o na yo mo nyo gandi a an ba ko mo ko to mo ntiro do mo
0: kwe
1: lan ti do mo ko no e na wo bo ba na mo fento
0: a mo fento papito e na chenu mi kaka me kan me o e fo bibo mina to pe nu o president of poto mera ho ti do nu e ken do pe mi to mi pa o do clement yon e te mi kan plon tro mi te wo mi a ti te sin e gbe ton ko
1: we na plon tro mi te ra pon raje ati on nu dagbe re bo yin bo nu edo nu adodo peto egbe adodo peto nu ko a lo gle me o krita fide a do adodo dagbe de me wo mo yin fen fen de menta e ken do je e do nu kun e bo ya e lo na wuri bona a ti a hoso do le o a hoso e do me mi me bi o yin a hoso mi me ne do na wuri bona e ma do je ayo nyenye we ya o nyen we do do fine ya a hoso we do do fine e ma do mo mi bi ni khasa lo do wo ni dagbe a ti o mo dagbe yin
0: dagbe
1: bo nu mi mi ni kala nze wan yin yin ko ti ne o mi mo tan bo na mi no ze wan yin no e gege na kusi nu atiyon eno ze wanyin blona we eno me eno do le na do ko ka ti le ganje mo dogbe ni we atiyon ndewe ni boyin sisi
0: boyin
1: boyin gran pusina ajoro ejona bon paton bona safine eron blok do wayin po wayin po ndagbe wen
0: le ndagbe wen le pisisi on toro mi tole ndagbe ero atindi do meyo esu po de su titegbe kaka be ise keza do poro tena yo mi na mo je nu ndagbe we eyin mi na bi odo poro po mi tole poro je ama ko do a o ko iton di emi de tenpon lobo batin lopo lobo toro hotu ele renu fide do pote gbe fio koyo eno to so koyo do ajo me we jobo kale bodu dagbe devu devu toro mi tole mi na chite sin egbe ton kan mi le na wo iwe no mo jite nbo mi to se zakaria liboran mi papito ati ogbe sin ojoro mi eni bo isan
2: e na ole na khani njo gonbe aglo ese era glo e pon wa me

0: aka wa gbe me bo ka ja kuri so yin gbe duwa duwa ka je pipanu kon weti bo wiwe na mo kwe cho nu le na yon do re to nu wiwe wiye re khoelo a re wiye re khole na dona bo we re wo le mana participer don le men be bon ko to me na buru re to nu a jodo khonton de men nu je khonton to di o le a re na blog wiye nu ma ma pon le e megon khonton to atan je di ton adona se kuni e je kulo mo ti o
1: na moyi
0: e do na moyi donc pe me fi o ton adon nu ni le o a je do nji bo e de suro e ka e de suna je ton ton di an de o e ne o aka tun e ton do me je do ye bo a o mi me do ko di o bo so e ke da gbe kun o alo e o mo to kun o a tun e ton nu kun bra bra le no je me me a da lo fi o bi de ma ka e de na we do de me ton we gri le yo bo e de kuro yan yan me yo bo a fo yon lo to bo de ton le we kuro wa yan yan mo bo yan yan ko husu su ken bo si o we do ene me bo wi lo mo ne ka ro kwento pa ne afole afole an de bon we ne o man we ne le ina wati de do jito yo yesi mo we ame o we na so fitu e jan yin
1: oh me la ho klele mo no me de gamezo mi no wa fi ho vi di bo fi mi ka ton to yo so we adu kleme di yo hotel mo mi ka ro di lo na do mi na sultan wa mi to e bi ton
0: oh ho ina do nu ye pon we yo da klele tanto a gra pro me ton e pan kon pharmacie cristal santé ene ro fi gan we fi ne on bo mi ko tun e we do mi adali sak peri tin we le ko ni meri bandi buna cambio lu khoye lendoi jiboma do montemea ekena yolo selo 1 96 56 14 31 ekeon enonland mi bon wasabuti ngudi swa bao a wan mi bon numero inejio e on do groupe de molevo dalisa de me ayon awan mi bon jio ngena so do groupe ti bon alisa pepe non do fine ko pepe non do fine yo mi reon mi na lewo je mu moti balo je si seji be kan wa da gbe nu mi 01 96 56 14 31 e ga mu vwe me no zan be kan na yo 01 95 71 79 73 bon bi oto vito si bidon o e yon se nu mi o mi do mo
1: Hatan tromitre morobejire edo pevri nunu ye tolu bonu eje to tomeno huzu o bute bu mina so ebe ton somlo fine pou mina mejire e yi mauro mi fon wene huwere vunene mina lea sekredo alisa e yi kon mi jie diyo. Mina lea che kon lu mina lea do mi lo mina esisito. Ega che mi bonu.